mi la sa tenga nda Burkina Faso mam ta Burkina on sigi wodugo langande wodugo rahmatan bo rahmatan rare tin yiki ndik montere nan ching lang